0: Awurade wi ase ne bibia te pa me. Wi ase ne bibia te pa me. O wa ni ma bra bo ni na. Na wa ni ma bra bo ni bo ni na so. Na ni so go bo wa. Na wa ni so ka me wa. Me din ko.
1: Jesus.

de la ha. Oyo nyamia wati asie. Ye mese nyankopon ni so. Adaje se wo chiamia. Ba bia wo mbi na twebe wo rebi wo. Na sori e wladi wati asie. Fa ni onyo kase ba sa nyankopon wa. Wa chi ye no nkwa.

dine ne mono ko to tay ni na ko to ma kwete me ni na pa mu kase woni a ni ne bo yele sa won ke ka mo wa ata mo mi ya fi o u fa ta sa wo ji aye yi a dine be pre ne woni patrin enyu we kamento na so beto atero

ayangaga za bubro likaburu limamati aya u izi amai ano ye yo yo ama chini ni chini na na macho majini chekuto.

da da be na meja wudi bo ye wa ya ma mi every last 2 years na me hafia ba bubu ma solidan mi nyare bible say the prayer for one na kanfo we sika programs amako e wu sika mi ya be si a solidan mi mi many fathers need one day si bubu a solidan die kremonia ya ko fa ne se wa mra no wa ma me dia solidan no what is in my world dream what dream can we solve you free katapila ni me se me nya sa adana se bi dream yakopo solidan fu kremonia kremonia wa no ne nya me nam ne so se me nya a solidan you free greater than so me to me me no kasa no wa fa buta wa hogoro ne sa no awuro ne nan wa ya sori apropole ne na se go ha miria jidi ni awu sori ti awu ni eji ha ya sori na mi sa o e ba se mi ma ti ase ese se wa hunu yesu a me so me hunu yesu ba wo ya sori bra me so me fam yesu ne mna ni emom ye ka kire se aseda ha ne dia me ba se mi ma ti ase ese se a 2 years ne ne 1.5 year ama ni ase jiri ama me wuro mu no wanda pana wa kum yesu na wanda pana yesu so le je ukwa se wa bra ba aya wa woni pa nyina to agu so e kan wa e ma bibia hawo ayeye na oja na ayeye do na oja na don't give up men fi wo bia se wi awrade na wi yan ko pon nka so wo be ku wani ma se da wa ne kan ye wo bi to mi ko to ho menyame wo bi tun to mi se wo menyame dia radi akafa ho no do your homework do your homework asa wo yowa di ya enu anu no onyam ba kwaso no onya pam na nyani ba be ka dia no onyam ko bo be mo won down anti grace nyame ti ase ti grace de ka wa sit down ye nyame aka wan ni ni ba ka so be se ye radi ashira no no wo ashira no